0: Milan, Napoli. Kapokate na lang, minsan kapokate na usman ng gabi ngayon.
1: Bayan niya.
0: Hey! Kaya ko, na jam niya niya, wow. Kanya lang nuna ang lekan. Nami, leot si magkanya, nuna ang leka, kanya. Kanya
2: kuhay!
0: Wow. Wow. Kanya. Kanya niya niya. Katrelendo. Ndang gan, baka kong bogelala. Kaya ito na pinya kini. Dua desare. Hey! Get up in the night, I can't.

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ko may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo lo bëgg ci li ñang lan tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw la ji
0: do bëgg ñëm ngeen tattu ji li
1: tattu leen ji jili manager
0: jili manager groupe jamm
1: da ka soxna su bes
0: tattu leen walu
1: tattu leen

sabai jana khambai mudik subote me jani udar nilalaj malik bal malik ngate magana kumbangal ma ma jamar makar ma ma jamra muntu al jo ma seju moy mam janga de njur bel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tunyan Prima yo prima jo bay tro fajo poko nga de xon clair na gundi dim ba so gina go jaj ma de galo ji mbok ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu ba

Asinal gibrim gibinta jani ay jang betwar ndakar bay kumbalo be jasamata bujigen bi matejo e bay mi ci betwar ndakar kumbalo be madula mi no mangi lay jale ndey mari mi ci kodiwar yasinal gibrim gibinta jani bal gibrim gibinta jani Ibrahim gibinta jaj magi tek far jaw far sa ko ngoy sa jey bur nga ndur bi Ibrahima Ibrahima ay se to gay mangi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire ak to samba makure jak jor Ibrahima ak to samba makure jak jor joomi di ngeen nañu sa kawray set bay Ibrahima Yanu te joy Ibrahima ta bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin mi ci melalan Ibrahima yanu te joy Lamine Tiane mi ci betuari Dakar Ibrahima Ibrahima Malik ta bay nga melalan Yasin dal ge Ibrahim

0: sedde jawaram ko ɓe mbi lemu kana frod na selle min ñaali gra ko no tok sakle habi tu grand allah wa fedi gunne ko bi sibi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may way ni
1: ma hodi
0: so boni ko bi mo ko tane bam ko so bo yibe ne jida mbelo ladde wonno ko moddan ay hudi ay goti da
2: sit sam woni hakkunde min ko hande buri kanyum buri kalis buri jawdi aduna ngati so keppude nani wi be o mbaabde ko haa ngaa ko buri kangi buri kalis buri jawdi aduna ndeke dum kadi won ko dum seydi sam si ko yidde nde bay ko yidde tagi jomiraado o tagi dum mudrasulullah dum abdullah dum abdul malik be ko dan nabi.

komi ɗo no towi ɗum haade yimɓeɓe yettademi wonka jaɓani sa jaaɓi tan yimɓe garata seydi soam sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusatamo

adama seydi ma siré samba demba alim tammur mayram wuri mayram samba jabo drahman gëre gi day mi ja dingi dingi yimbe tis mi di arde makko de santen ko fu jogi namnan yidnaama dem ko ko adama seydi ma siré samba demba alim tar en goto yotti mo ko adama ayse o mo nan o yimbe fu so tubama be do ko jomen hakillaajen hol hen tubate di wi kay bur wonde jom hakille be fu hakille jogade hakille ben fof ko tifo gagnum ha wonti gidum andu o yidama kono tembu ha wonti gidum ba c'est son gidum ay gagnama ko andata dum yeso kettido mi momod mayram wuro mayram sama djibou abdourahman gala gida midja dengi dengi saybi hudde bandem kuddi gan modjal holna mbatta ya mawnat hirande laaba yeso bande arab bandum godda kono sirane ma wona mawnde yeso debbo ma wona lambo dum jogi rewan ko ngatour damal galle mun ne winda attention c'est mesa heew takki bi jawtu ci do bi mo saydi hole de bande non na batta o yima li da gongo sel da fenade ci do fo mo ndesa da ma ye ridma sahurnama gijjidini welma sa nyaama nyaani nama nyaani dini welma

0: bu mu buri wana
1: sanne sanne
0: soron ma min jiwtu ma son nana bo tagat Allah mo tata annabi ta hawal hawlo dit kawta kay demal galle miskino sinan ko biddo ko sere duguna sere duna fara sere billi hedade metti sedade kumal sabu nguma yere dakal dakal de sa nyalit demba doga firdi nyali wili yana jam dinya
1: nan sama nguma
0: nak bol sama nguma yere dakal dakal de sa nyalit demba doga firdi

Kulimbab mare nyaay mi ci lan mu xanjer ma amna ñebbi kulimbab mare nyaay man fa ba ko teñ laa ci jëf kulimbab mare nyaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam ibe kulay bayam ibe daal kulay bayam kulimbab mare nyaay mi ci lan mu xanjer mare nyaay sa daal wal ma sa wat maram ci yow ma ci maram ci yow ma ci akoy de jul ba ci lan fu daal ku ma nyaay bañ.

ne bëdëw ko dañu kulé tayandu kulé ko do gam leen baara kulé ko do leen ñepp du ko do ma jojëm def na bi ci bëgg jall leer jakki mu jottam ba dé baŋa lan do leen ciar kulé jo dëndu dërom fatim tan dara jëga dé xandal da ci ma sa xol wala ya né waagan fay ak amadi ngona ya né waagan fay ak jojëm yalla ya né waagan fay yow li ñu kulé mo ndaw mu ñu da wañul do ba ca sagata la jor geej bay bayam ma jojëm bëdd ci ro ñay dorobe la kulu ko do ngonda werej la borom ngona xel ciumbuñ la gire ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndialat ndela para amadi ngone borom rande rek ni mako du kumba ne barko do fal jambore ma je borom te len ba dal ci xabi jogom ndaw gire ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kulim megen megen ndaw kulu joxe joxe dem kulu jor jor ngone kulim ngone ngone latti kulu koddu koddu fal kulu koddu koddu muy ndaw kulu mbabam babu muy ndaw wo jur geñina wala bañna yeen balé aram bakkar ta wa aram bakkar mom lañu may mbabam buuj domam wala def sagata mom ci kulu mbabam bo yirim kulu mbabam bo yirim mo le bu mo fa do sagata mo ko dal ci pour sa xal ci jamal de mo mal def farak bo fal.

ondo jabaral la ñado aprone la dañ ko la ko non do ko dal dañ ko hol ko ñalo fi hal do baati hala ma ko sabab mo na ngab ko yiri fi wa do tay ka ñago ho da dina o do bonda sene wala sene message ni ci santina ci do ko gawal gawal yiri fi la
ana laabi ni ko laabay wadi asko haleede seeda ko asko ni yitte neddo ko welaaka wadi asko yideede alaji mo saydu haali ngande ko jibron ndeno yimbe ngalla ko jiti baba rido Johnny!

0: yalla na am dem ak yu mo xajju mo ni do mo na mo yalla ne yin ma alla ci ngi yakku ne men temi nak ci duma wadum ci ara ndewal suñ ci duma it may dali duma tu may li li ne ci bangar mi abi kali bi mu dum ga na ciot ga na
1: ñam Yes, ma'am.

yalla jamma yag sekanja yak atuman ma nday ngone teunga geej abu demba bayi mar ma ñu jom jaba tam ko fandel ma ngi jo yonga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kere ma xal ma de sitene ju ngoy man sall nday ma xoroje bur geej ak mbay nday ma de sabeñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng solo xame xé molo xame xé abdou karim tufna gor tatar na jigen kalsun kafsun dubukin dubukin dubu fa yalla.

romer ngay ma ko la yak sa tebal ci di ma ko nax dal ani je job mi ñoo so je job wa jo job gëp ciet bu je bay sor mo lal ba tam ko dal ñu gël ne bu ko fo le mu bu dan ke jep mu ngay nduro mo mom dal na ko ñaami yoon

0: na ko yalla deg
1: kay ngotan kadena gumbi ñu la tax te an i an roga an to leng leke

0: Kitty. Ko iso nga rin na wali ati. Ano kriya ati? Kinahit siya binitin. Toro ka ta. Kono fogule.
1: Abdul Hazza, Abdul Leirek.

0: Makan basali njere wazila ah money money wazila.
1: Kanta nilanjai mujengu jari labdem bak sali njere mafangu na bak javi mamzet ya koiwe biram kodu kwa umni tonjongolor ado ongoye adama sambagit bo piska amam ayer kongi eran. Vai rodando.

ba dabba dar dar mutum nangata ki malade bi malingel nen an e gallema e yidde ma e sehila ma kala Hala, hala, inna ma, hawa sa bandembe.

seydi Sow de wonde amin belti. Kala ko nanduɗa ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaguima yaafuya nde wonde hay hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona yidde wadde ko welata minen ko welata min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi hen wetta nde leppol ngol fuɗɗi nde faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗeteko eko haaleteko ƴeew komin mbaɗata ko foof kadi hawanima nde wonde aɗa wowsi ɗum nande seeɗa.

sana wadana mo ala nyalaani ban kay saydi haa daanira sikala non hande alay sunu min kala ni wonde awadi ko min kala

Walba ka ka da wuti nan dun gubai ta wannan yalo man don sai. Da wannan Allah ta ji lady Maladi wata ji lady Kiza lady Maladi wannan han don ta da bazan Maladi. Nan da fo yin banan garan nya mala karabi wa albarka da mbiyal barka. Lady Kiza ndi su juma ma amena ko yi su ka fama batar ne don ta hulu zimari. Ndi malam ndi hita. Subu kaba du dari dole mala ya ha metre sa patawa don galla ba jali mawdo hefre go to do so wada garas o so digal ga wada kabina ji ndi mala ma de fita ba la fajar fajar le bi tawo le ki go ti ngada ngara fare yana de wal ngara ba de sudu yimbe ja hen labbe ngala mala ngala yita ba an ga shin non go nda fo ne mala ngal yimbe ngabbo heri yimbe bi akari ko beddo dungo ko na wana gro go ne Allah dandi mal du fayda ma wala fayda ngol yel banawal su yama wo yamadi lam tan du yama pukka da ara hande inde su yama ka mo tan su ne du yima yeddata dal fi dina ngara ko yesu ma he su ban tampina hore mo mari galla ha yoda wada hen bafal jamdi winda attention ce message den don dadi bondindo ko tampinde hore mu sa bawni yesu ma gori yatta sa nyaago tobe.

odo ko suudu hejja tande mbondi do wiyete ko yaraja nin na labdu bu non mo do jema ko gandal mun hawra kadi o metani wadde presenter di o mutani jabbo yola ka sa mo bismillah sayyid jaade hejja Abbas binta on Umar Abbas yette ko sow jaw kanen ina wada ko Allah wi ko fu ina teddina yeso mum ne laaj ye dal baraka be ne mi dum al baraka ne ko way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ko yalla jundum mo tawfa jonne ko do ka de foye wodi.

anam gatu ko sehilam ene biya mamun ji ani dembe sey dalen ci ni bukar man di jabi galay ji mi sun mo wi tagal wana jawadal bo ci tani dege yani ci draje jere faaso man dem tel di mbete gatchal jambi no tawal tawbe am na xore taw ko ko dal tegg ngal taw ko ko biddo mi bismillah horum taw ko sa yama dal ni mamu njimtu kanel to war ngal duuy garanti Allah wa de makku do amma di lo mo yo do inde mamu njimu ju naaji dum bu ko ma taw taa jennu barak seen lo wala jaabla choy jaahuro men wosre wi wuro sidi o bonnani zon ngi so inde makko ni nama son kay jaabe son ben ngandi ko dono diya jaabe diwan ton ben ngandi ko dono diya ma way wi de kanko wuro sidi do jaar ngati jeede wuro e hodde don wona goto kanko won ko way mujjinde son won ko way bonnu so tan bando ko dina haa no wadde en presentation ngato wona jaas

salso Musa sire Muhammadu lam ne hali hala hala ka kadi ko min cedi wonde ko sey laade fe ko gonga wonde kadi sey laagal hakkune mabbe wona sey laagal hakkune neddo e belu mum sada yaade yaade e belu sayi hin belu ya sa dare wonde doro sada fi e belu heba da doro ha nana ni wonde ko bi ko mabbe fayi kadi e min cedi dum fonon min am bado bando wonasi sungu kadi wonasi sungu wadde pere wonde nga so bonnani leydi ndio bonnani sungu jam jorto yaa.

0: Nos cambiamos ma
1: mu sumbali kum bari sa wala passé nga xamanteni ding ngi ci bayna ko daaji ali damba sey dal ci ndi bukar man di jabi galay ji mu sumbali wete dar bi xay mo wona ma ko na wu kasso so do so ta yene al barka do do fofu mu ron dag moy xamanteni lom ko minem ko sima kadi kawbe am teddu ngal ahali dum kadi gile natal fa yow gile ko nanten mo do jure inde mako 10000 francs ju naaji dum al bank sey ndi Monsieur Omar Sy to Chilam Bonnani son bonnani sanago do wonno do bonnal leen ni Bonna si suudu ndu ene haani kado wadde presenter de wonno o bonnani bangi mo hin So Moussa Siré ko banno watte do mo jogi mbellam mane mo wi mo jura 1000 francs ko do inde Ahmadou Lomé inde suga da kadi joni Omar Sy do Thilo mo mettan ton wadde presenter o do jonne de joddi do dañi mbellam mane mo wi kadi badante do banno o kadi hore mako mo jura inde mo kadi temel nay mudal bax yalla bi so Omar Abbas ko kalbe mi hokay ko gon wonde ko pido modo wala sedi wonde kadi o metani tawde kala do woni kadi wala sedi wonde bando watte do mo welti mo welta badante do bando mo welta tawta bando mo welti kadi bado bando o mo juray inde joddi be wujugo rengudo al barkel

mi jam yalla jamay yag ce kanjay ak atuman ma jay ngone teung geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi ñay mu ñu bi mu mi la kere ma xan ma de seteni ju ngoy man sal ndjay ma xoroje bur geej ak mbay ndjay ma de sa beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng solo xama xé mo lo xama xé abdou karim tufna gor ta terna jigen kan sun kaf sun dubukin dubukit dubu fayal bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng salali muhammadu walali muhammadu kumba sara guru guru dumbe guru tamba dumbe jasiki tamba dumbe jasiki tamba dumbe kufran toke takasumu toke takasumu toke lui metti toke la tandiri tandiri ngafu ngafu fardan fardan fadamana alay nabi jamma toke alay nabi jamma toke yendi

may daan daga sam baba mo kebel may pikel gonu ma yo fa yeen ko ci fi be ma ko te ma len gel manu ñoo do am na tal ci ci bir bari mur mu daw ko bëgg ci da ngay may ko ma man day ma xam ci may doon sa tu ma tu jeen ci patulay doon

malinger bi may joy batay no peguma barakuma te joma la ci mban toy gëna ko mbaayu mi dekk su bo demé jani dal bi alaaji ma di kefal watim ngay sheikh fal magna barakuma te joma.

ay Mariet, Mariet, ay, dey Mariet, smalinger ba. Si pite gurinjay nga che bakkel matem ba sey macha golay renjaw dey Mariet ma. Abdoulaye Kati Simer, Adiye Simer, Simer fara jaw ma jaw xor, lati jaw ma jaw xor, tan jaw ma jaw xor, mbam mbam sambalaw ngi lam bañ ba.